atu i a koutou ki ngā rekereke o hinu nui te pō. A kia tātou kua kāpui a mai nei, kia korei ai te taura here tangata e whati, tēnei te kotaitange ora tonu nei. A ki ngā kai whakawā, ki ngā kai mā takitaki, are are mai i o taringa ki e nei kōrero, e pāna ki tō tātou nei reo rangatira. A ka huri te kai o tōku waka ki taku kaupapa kōrero i tēnei rā. Tino rongatira tangatia te reo. Ko te tikanga o e nei kupu, e ki ana kia whakarangatira i tō tātou reo. Kia tuku nei te reo kia rere. Kia whakanui i tō tātou reo. Kia korei ai e ngaro. Tino rangatiratanga, ane i rā te tohu o te mana motu hake. Kia tūai tātou e tiwi Māori, kia whakatairanga i te mana o te reo, ki ngā tōpito o te ao. A kia tīki natu i ngā kōrero, a matua koe koea. Ngakia, ngakia, te māngere ki te kōrero, te whakamā ki te whakahua, te whakahihi ki te whakamahi. Ko e nei kupu e whakātu ana i tētai o ngā tino take, o te mimiti āretanga o te reo. Ko nei, te tino rangatiratanga o te reo. Hei tima tāke me tuku atu i te pātai, he aha tēnei mea te rangatira. Ki au nei, ko te rangatira, ko te upoko, te whare, ko waia te tānga te tuki moana, hei kai tiaki, hei kai arahi, mo tōna whānau, mo tōna hapu, mo tōna iwi. Ki au nei, ko te rangatira, he pau whenua, e tūkaha nā nō nei he maunga. Kia tīki natu i ngā kōrua te kani ataki rau. E hara hikurangi te maunga neke neke, he maunga tū tonu. Ko ngā mahi a te rangatira, he whakamana. He whakamana i ngā tāngata kei ona tahataha. He whakamana i tōna iwi Māori. Ko te mahi a te rangatira, he whakamana i te reo, i te reo a ngā mātua tūpuna. Aha kua ngā taumahatanga. Ki te ngaru i te reo, ka ngaru i tōna tuakiritanga. Ki te ngaru i te reo, ka ngaru i tōna hononga ki ngā mātua tūpuna. Hi aha te kai a te rangatira. He kōrero, he kōrero, he kōrero. Ko te tikanga o e nei kupu, e ki ana kia whakakī tōna ke te mātauranga ki ngā kōrero. Ki ngā kōrero kua heke mai ngā mātua tūpuna. Ki ngā kōrero tō tātou nei ao Māori. Ki ngā kōrero mō ngā whenua, mō te whenua, mō ngā pāpakanga, kia korea i e nei mātauranga e ngaro. E ki ana te kōrero, ko te manu e kai ana i te miro, nōna te ngahere. Ko te manu e kai ana i te mātauranga, nōna te ao. Koinei rā, te rangatira. Kia hōki atu ki ngā kōrero a matua koea. Te māngere ki te kōrero, te whakamā ki te whakahua, te whakahihi ki te whakamahi. Ko e nei kupu e whakātu i te take o te mimiti hāretanga o te reo. I ngā rā o ki kuia karaua, i tino ngana ngai Pākehā ki te whakakorenga i te reo Māori, ki roto i ngā kura, ki roto i te ao hurihuri. Ki roto i ngā kura i pātuki e ngā kaioko i ngā tauira mo te kōrero. Mo te kōrero i te reo. Nā e nei mahi kinoa ngai Pākehā, i ngaro he e maho ngā tauira o aua wā i tō rātou reo. Nā whai anō kāore o rātou tamariki i tupu ai roto i te ao Māori. E tino pāna te mamai ki aua tamariki. I te mea kāore i ngaro noiho i tō rātou reo, i ngaro i tō rātou tuakiritanga. Kāore i ngaro i tō rātou reo, i ngaro i tō rātou hononga ki ngā mātua tūpuna. I te tau 1985, i huitahi e ngā roapua ngā kai whakapūmo o te reo, rāua ko huirangi wai Kerepuru, ki te taha o te tarai pūnara o Waitangi, ki te marae o Waiwhetū, mo te kreme mo te reo Māori. I tau patupatu tēnei roapu ki te tarai pūnara, e ki ana ko te reo Māori, he taonga e tiaki ana ki raro i te tiriti o Waitangi. E ki ana kāre te karau nei tiaki nei te reo, o tira e ngana te kāwana ki te whakakorenga i te reo Māori. Ānā tēnei kreme, i tākina atu i te ara, o te pire mo te reo Māori. I te tuawhāwa perira,
tahi mano i warau waru